pegal mo na. Your rally. Nga woman. Nga dinama mo. Nga numbo. Bukaruga ba ako niyan? Nga gidable. Nga banyala. Hello. Welcome. Nga wal mamale. From the Gidable Nation. Gumbaga Nation. And the Banyalang Nation.